0: Ati reka batangure bakwitiranye ibisigaye bazobibona. Allo. Yes, mwaramutse neza, tuyaga nande.
1: Amaro imana bamenawe.
0: Ngaho onyi gihanga.

0: ndabona rubuli ngaho onye gihanga timba ndi kumwe name ndamumviriza na cancane kubakunzi ba radio no nikitire bose mugira igitondo ciza reka tugushimire cyane bose nangire bese. Hallo.
1: Hallo.
0: Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse.
0: Gakeye tuyaga nande.
1: Ndondive
0: Gitega. Igitondo ciza kuri ndedo.
1: Ndondo ciza kumugore wanje.
0: Yego.
1: Nabana banje turi kumwe seri ya Nariniere. Na Kentia.
0: Yego.
1: Abagenzi banje bose n'abasi banje n'abakunzi. Ababwira ati nirirambire.
0: Sawa sawa.
1: Akaririmbo.
0: Oui.
1: Uwitika babari ate hojeni.
0: Sawa sawa.

0: Aynen ben de Portland'dan bir girişliyim be. Ne var ufuk ya ufuk ya ya yüzünü. İçinden daha fiyat değilim. Sen haber yap içinden daha ufuk. Nasıl daha bu şekilde bir abi. Ay matapara pişani, ay matri keze rikumu metari, ay ngahi magamba, koyaran ngahi nga bihanga. Nama matari, bosa bifani, utari, arabi suni, jeneza. Umusu niza mega matari, ngahi nga bihanga.
1: Na chane chane na wamufundi wa mamoto yitu kwa sehura mubona.
0: Ndamuona neze pari kumeze kuisoko. Ndamuona bosa terabi suni ze, umusu niza. Utiniwa mutama mwangala batahize ugea mungu batahize mumotari wesa inya bihanga
1: neza chane gos
0: maimanda jeze patama ngao mkora muyanga yanga nani ngao mmitera manu wega sirida wasafi zere ngao bihanga lazaro inya matekari ya murutana ni wesa anhale amedi ngao mkigara madu mngabenga ugaseru kilambu mkinongo bamaria yohani umarambe na sivete umarambe yene. Isa isa wangorozi ngao mugasekebu ye chisahare inya kalaro nijuwa nijuwa niseti nuwele honia adase ngao mukina ama ndajete patieri mukanyosha virikunzia polo wa mutazia mukizwa chisahare chisahare leo nibiedo nari utasu waeva lihali ya mulike ni Nairobi. Mutu wawe naweza kukwala munda vili ya kaliri mboka habaita na yobi hamwe nuyu unyuyu nene lehosi kumubogwa na wenye nungwari muli Kenya. Hai maha kaliri mbo wangu kagabaile karami na matu nkoroni. Yee, sinda juuwa neweza karami na matu. Hai menda gezele kwa jama ringaho yukumuhigia ana muli turuwa emiri ringaho muigurilo. Alegi niza ngao ari hosi na nyaranji mutambu mubabizu senge songo se mnyaba iraba. Balenga balenga imukaroba ngaho igitega n'uyu Gerare isaga soza nyango mayitabaya muri gitega samoro soza moro mu busoro ayikoro ngaho kwihigiro desire mu kigima udasi mu migende abegisi ngaho kurya buzofu. So hanyuma ndabandanye ngendanye n'izinyinshi uko zinkuru ndiko ndazikunda rusengero ngaho mu rubanda kirenge motari jugutu yakumvise uswahiti rukambasi nkuru ngaho mukaja ariko nkuru yazamye sinzi yari japolo zone gitaba mu rutana bayubeni ngaho mu kinongo uriyase bagasakuza hariya mu rutana Gerare Gerare ngaho mu kabondo kintato zamushikiriye n'ibitagatire bavimukike mwekabengane nyene imukike. Ndajeze kwa matu mwenguari hali ya mukanyosha na bayisenge sestari ya murutana ze niyu ze mera mifumo ngaho mugisovu nuyu vinari ngaho gachimbiri nyangere. Ndajeze kwa chuma cha chumi buraza eriku mumotari hali mukirasati dogo dogi mwaro hanyuma ndajeze ngaho kwa marite hali mutambu moizi nani waba fana ikana moizi sinda mweli mukaka kingaho murugove. Hanyuma sinakwibagira n'uyu ndi wo kugayo Silveri akaba ari umukuru mutumba watunga imagamba n'uyu nibogora basazabo nawe nyene baraha imagamba tutini mitagatire Malikiyo ngaho imwaro ndabona imana na Roberi hanyuma budira ahari hosi n'uyu n'uyu bigora abagabo bigora abagabo izahaki na agatelefoni kagombye kumwanjira tutini mitagatire niyo kwibagira harabyeyi ngaho mugatumba hanyuma ntibagiye eri ku mudandaza w'ubusasa ahari ariwe n'uyu ntakiro ntatenanyamize nkamushake yari andahize byo kumuba ari kumubere hanyuma bikora imana ikinyonzo nawe namwumvise mu kanya kinyi bitagatire hanyuma forode ngejeje ngaho
1: yego cyane mutara
0: abanzi bose ku izina rya mutama mu banywa bikini mugire umunsi mwiza ntibagira abuze kubanze bose aho bari bose abari kurobera n'abari ngaha muhira bari mu buko bariko barasiza bino bibagira ukini mugire umunsi mwiza harimo akaririmbo ndeko mwezi kakarimbo kame kafongo kubaho kumusisi ndweza gacha ako wanzu kabangiri waza uzo kampani undi munsi ndweza kwa abari za Nairobi kwa mbele abari muri Kenya nanzi umbe kaja kafuga ngo kubutupa babarira murakoze umunsi mwiza
1: sawa reka ngire ko mbere nakira na Siro nawe ndabona yashutse ku murongo alo Siriro Allo, allo.
2: Bonjour.
1: Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour.
2: Mais ça va?
1: Ça va bien.
2: Comment allez-vous?
1: Je vais très bien. Siriro we. Aho muri Amerika bimeze gute ko twege ngaha anye hariya anye kuri za munsi yo gikunga ibintu ngoma mbona no kumbuga ngurukana bumenya abakisa ari benshi bariko buzura makirizi ya mwegaho muri Amerika ubu nkubu byifashe gute kuno munsi
2: Claude cyakiba tumaje mengo kirakomeye
1: Hey.
2: Abizi.
1: Twagiye igitondo cyiza kuri indiri.
2: Ikamere kuri wewe.
1: Urakoze cyane.
2: Ari wa hakya mukega bw'ijomba.
1: Ni mati abona Yesu.
2: Yego munda mukirize kandi azaza umuti uwo mutima mwiza afite kata ndu muntu yogera.
1: Eh.
2: Ndumva cyambira.
1: Eh.
2: Amgeti ngo haramubona tembera mwibarabara mugango jikiwe ntarigera ryumva mugakarihereza bandiga urongo mutima mwiza fese
1: niko biba bimeze cyane ari muri bamwe baguma bishekeke
2: eh abantu bacecetse abona bazi bwa kandi bacecetse usanga bari mu bibazo bicanye biriya mugabo bakoma bumviza tete katumvirize Claude kwina ha Asa mira ni siyo se kamo wakati mbe Urauna icho kinu Kimbre yako
1: Ash Atkwege tuwe tulabuga Muka tubo nariko tuwe tutababono na Hani gebi shika tukababono na namu ni mutu wono
2: Kinu uche mbele ya cho Ya cho Uwewe ukiwa na kuona kime zikuti
1: Hewe
2: Saa
1: ndafisa makenga ubwo nk'abantu bazifite ubuhinga bwinshi nibizo bava bitugabaniriza imyaka yo kuba
2: reka
1: ije
2: ekorosha kashatsi re ndad ntangi tangi inyishu hariho utosanga na beni amwita santos oya Atosanga kidusha kashati ati bujya rita abantu bonye abantu bicara kuri intebe atari usanga bibiri byuma twicara ko ku ntebe mbere zijya ntebe gumyo yicara ko usanga ni gitambo cyamaze gusezeka
1: kweri
2: gatiwa bafite ndumva tuma twabushira mu yindi mwe mu kamo se turimo ka
1: ariko bujya nagomana nakubwire mbere Santos yamaze kumwira turaraba no kwisaha n'amasari karagenda Yamaze gushika rindiye ko gusa ndamuhikaze kugira ngo acabandanya nawe bayagi.
2: Ano busanga shecha kuri ntewe wari wicaye koga?
1: Ahubwo ni charindiriye nyine.
2: Teka kono mukyanga nyi turi kumwe nga.
1: Mbe hajya mu kirundi bavuga ngo ibanza by'abagabo biboneka intore zigiye.
2: Santos cyaciye mu ni akana cyangore rambiye uyu mu prafite yataga
1: eh
2: eka ne kweze igero gize umuryango wanje turi kumwe ngaho
1: mbe umumwe muri sangapi karibu sa 9
2: oya
1: eh
2: tuma twinje
1: zirabura nk'iminota byo byose karibu
2: oya Ufuze minuto tu yatugenda muri kam ndivyo meze nk'amasegonda cyangwa tu yatamu bintu byo usaba usaba
1: yego yego ndabona mbere ndabona mbere ko irageze
2: ne ne Claude
1: wi
2: rumu gaya kugiye kuza gukora sa 5 kugeza sa 6 na masegondo ayurenza kurazi ukunga na mungamu tuwetu shatu vijayita
1: ya na bionzi mege kabisa ngene hiyo onye biheza bikitwa
2: we na uchujita gute
1: twibwe aya na masuplementaire mugabo urumva aho ni mu gifaransa mwege sinzi yo mushongereza ngene musha muvyi
2: Tujita mune wataye muga umwanya wa warufisi wamaze kurengana kubera rero ndaguza uyo mwanya ize abakozi bose ndundi kicira bari hose na first igitondo cyiza kandi abifrize na weekend nziza
1: sawa sawa reka tugushimire bwana Siro nawe kumbura akajyoshe nawe kagiye kare ngakunda undi kiti mubandanye mugubwa neza aho muhereye n'imijyango n'inshuti n'abagenzi bose
2: ariko Claude
1: wi
2: ariko ari hamuno cyo jamuntu yandari buzendaze haya byo babaza canke nabandi bakavuga Anesi rero akunda umuryango wiwe wonyine reka nifurize umubyeyi yambyaye yari hari ya ico habona Santos ashambwira ngo ndahaze no utahavuze
1: Oya najewe ni utaraguza aragendereza no ndahaze
2: Okay reka nifurize gitondo cyiza hari umuntu yitwa Gerard hari ya mukanyosha Bego umugenda tahe urahengamye kuya kinkofero be inkofero zihengamye urukunda kuzibona he
1: sha no mu buyenzi ntazo nkibona mu ruvumera niho zakunda kuba zimanitse cyane ariko ubunye sinzi ngira zidandarizwa mu magare
2: Santu Santu sachambye ati huko ti uhandiriri umwanya ati hari amajamo nari kuvuga ati reka kandi cyitse hewe ama
1: wi sirirwa
2: Mugiye muza ko muri murabishana murabisanya ku ntebe. Mugire Santosi cyangwa ujya hajya muhinga bw'ijumanone ngo twabanye neza kuko twabanye neza n'icyoro cyose urabona ko inyoni ryagenze ubu naho ni mu gitondo none yikuwe tutoshye mu kumwe twabanye neza mu bigano bitandukanye hama nimba bizokunda tukazosura kandi kubonana Sokonone.
1: Oya sikera nigiye cyiza 12 nza kuba nagaruse kuba ndi kumwe namwe ngaha mu biganire nyene kundu ni kiti.
2: Uvuze ninde ari muhinga bw'ijuma.
1: Ni Matiye ni Matiye ni Matiye abana Yesu.
2: Ngirashire ko. Banye neza nakasaka.
1: Yavyumvise yavyumvise. Sawa sawa. Ngo rero yari isiriro ngaha muri America kandi burya birumvikana iyo abarundi badukirikira bari hanze y'igihugu nabo biraheza kumbure bakimva yuko kabisa inkumba bari nyinshi cyane gose ngira ngo bazotina nabaza baronka nakanya kabo ngira ngo bashore kuza bararonka umwanya ukwiye reka rero ndabashimire cyane uko mu byumvise nshimire Matiya bona Yezu twararanye tukana urabira mu rugi tukaza ngakusamiriza induri kiti gushika amango naho bagenzi bacu bamaze gushika kugira ngo badukorere mu ngata tubakengurukire cyane mana y'umugoga neza ariko sinogira ntashimiye Livingstone yari muri Eden Didi yari kwa Mujumaritse Trasisi yari Nyakararo Alphonse yari Vumwe Diodone yari Kwipi Makadu yari Mpinga Kayove Bikorimana yari Kinyonzo Oscar Nzigamasabo yari Nyabiyogi Pafiri yari Mugakara, Claude yari Gihanga, Dondive yari Gitega, Budira yari Mumugoyi, Kirenge yari Mubusoro, Warandine yari kwa Buzovu, Bikora Bagabo yari Mukinindo, Bunyanwari yari Kwisomo rya Magamba na Siriro, ngaho onye muri Amerika. Uko nababwiye rero, nagukekeranya mugenzi wanje na mvukiye Eduardo dos Santos yashitse, niwaca abandanya bashikiriza ibyo yabateguriye, na cyane cyane no muri Saturday morning murabizi. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 umunsi uhurirana n'iyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya kubabyemera abariko bahimbaza uno munsi mukuru manaye mugogwa neza nkuko mwabyumvise nemeje kwibashikiriza Jean Claude Shimirimana ndaza gusubira name gwerige cy'isa 12 z'umugoroba mu biganiro biza kuba biriko bica ngakusamiza yanyu ariyo yacu indundi kiti manaye mugira ibe byiza kana karimo magnificat kabandanye kabagwa neza mushishikare kubandanya mukurikira ibiganiro bya radio in

0: Hello, hello.
1: Hello, Fantom.
0: Nisawa.
1: Nisawa.
0: Wamaze kunyita Fantom, Udi. Ni Santos, muvugana.
1: Hey.
0: Okay. Ikiyago acyumvise.
1: Yego.
0: Abo bagabo hiwanyu bo babariho.
1: Asa bariho bamwe.
0: Nirihe zina wo bita?
1: Uvuga nkabo bagabo. Abe tatuvuga tikali bisambo.
0: Sawa, hanyuma gira ico babwiye.
1: Ahubwo abo bagabo ahegi usobora kubahanura ntibasobore kukumva. Ndagataba menga nguri twabatuka.
0: Wewe ntacho gira ico babwiye.
1: Nante asama hari abariho nkino.
0: Bari
1: kubera mato haikiya mutu hari nk'ikiyago cyiza hari ikintu bifasa kandi birimo n'impanuro nziza.
0: None abo bagabo urumva hiwane ko bariho gira ico babwira ubahanuye iki?
1: Ahubwo nzoma bamwe ndabekere nzote ndabahanura.
0: Umviriza bahanurira hano ku nsamirizi iryo jwi ryawe dukenera iki hano mu nsamirizi baryumve. Ubabwiye iki?
1: Umviriza
0: uri kugira ubishiki yago ishuri kibazo abo bagabo abatore izina gira ico ubabwiye ico bahanuye nta bindi ngene.
1: Okay, ndobigare mawe ndabahanure.
0: Ah,

0: Aló.
1: Uy.
0: Amahoro.
1: Amahoro ne.
0: Ninde tuyaga utwakuyurihe?
1: Yatumana Jean-Claude.
0: Jean-Claude uri hehe?
1: Ukamujumari.
0: Ehe, abagabo nkabo deje kuvuga iwanyu bariho.
1: Kandi abari hariko ahandi ndamora ndabibona yuko biha.
0: None uyo mugabo niri hehe zina wo mwita turetse ya zina ari kuri rya kete y'ubukristo? Shaura beneze n'umunsi uno munsi ntibasenze mu kuvyuka. Oya urasuri twakure mu kanya majwi aho ndadushikira neza ngira ngo ntibasenze mugabo. Kwa matwa babwiye mugiye gusenga be mu senga mugiye kuryama hanyuma muvyutse mukayishimira kubera ibaye bateyiteka mukaramuka. Aha erega amashetani arigendera. Noko noko. Halo.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyago twakuyurihe?
1: Yo igitega.
0: Sawa ikiyago acumvise.
1: Cyane go.
0: Abo bagabo ngaho igitega bariho.
1: Bariho cyane dere.
0: Aha, cugira izina wo baha witwa ubise gute turetse amazina ari kuri ya makete y'ubukristo.
1: Yevere mena umutwiki gabo cy'igisambo.
0: Ha macugira icyo umubwiye, gira icyo umuhanuye.
1: Yo yongye se yo ihe bavire mpaje nta mugabo bereye guteka.
0: Oya oya barateka barateka no liburaye iburaye ntibateka oya nawe ntwice umuje.
1: Oya iburaye ni iburaye mu Burundi ni mu Burundi.
0: Oya sha kandi iyo batetse iyo batetse no guteka barabizi nya gute guteka. Oh.
1: Oya guteka guteka mugabo.
0: Ehe.
1: Ajya basinye inyama niyo mitete prema baba kwibuteka umugore wa.
0: None urumva iyo mugabo nabacayi acayi kwegera ko bwana.
1: Ajayi kwegera ko vere ngani baba yahinutse umugore mu uwo mwanya.
0: Erega je na cheni batubyara byose aterega niyo mugore ngira hora mukorera ko akazirya umugabo agatahera kuzimota.
1: Oya, leka kumuzo munyo wafashe ndiyumvikana.
0: Ashira mu munyo akanyera mu ndimu tunguru suma hindukiza akaguma aterera imwe mu mukanwa zigahera.
1: Yego mere.
0: Birashoboka rero niyo mugabo kwabikora biva yabikuye kuri uyo mugore wiwe. Nta kundi mugabo ntibyaribereye abagabo.
1: Sare rero kareze munyandika mu banywa.
0: Naje kugushora muri cya gitabo.

0: Kabisa.
1: Abo bagabo bameze uko ahiwanyu mu masara bariho.
0: Aho masara?
1: Ehe.
0: Asubona bariho hari kera kabisa hari kare.
1: Bariho.
0: Bariho.
1: Reka dufata yuko ubu bariho canke bari nahande ni rezina wo bita.
0: Asa aboy.
1: Eh.
0: Gisambo canke ndandundi.
1: Eh.

0: Ewe.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro Santo.
0: Amahoro muntu w'Imana.
1: Mwaho mumeze neza.
0: Ibintu n'umuntu abantu vyumva.
1: Ashe ndavyumva ko ari sawa kweli natwe turashima.
0: Urindi twakuyurihe.
1: Ngangaha mu rufuga.
0: Mu rubuga mbe bashaho bagabo bameze uko ahiwanye mu rubuga barabaho.
1: Basha barashobora kuba bahara ariko ntabo ndabona kweli.
0: Uti akari mu mpene ko kari no mu ntama.
1: Ego mugabo nkuwo oye ariko hari ikintu mugabo ntatahuye neza.
0: Aho.
1: None iyo afumye inyama akaduteka acyazijya wenyine cyanke acyazizana bagasangira n'umugore.
0: Barasangira mugabo bavuga ati uno munsi mu nkono wowe tugenda kwarura harura umugabo. Ntimwabyumvise.
1: Arashobora rero kuba yicyura uwo mugore kwazirira mu isafuri.
0: Birashoboka byose hajyangwa kare mu mbere ariko kare no mu nda.
1: Ego.
0: Iyaba narinze abagore b'abayangayanga bono nari gucumbaza abayangayanga abagore b'abayangayanga nari kubabaza.
1: Basha birashoboka kweri ariko umugabo nk'uwo oye ateka ibiryoshye. Birashobora kuba bipfa ku mugore canke akaba ari inda ya mutaye.
0: Kidambube.
1: Ego.
0: Sawa. Nuko rero mu minota mike turarangiza nicyo dukangura Saturday morning ariko rero murashobora gushikiriza. Uyu mugabo kweri asumye imikeke cyangwa inyama umugore ntiyegera. Umugore ashagaburirwa nk'umwana w'umucyuko. Mugabo yateka ibiharage ati madame genda ukora ibintu byaranje neza sana. Urumva shaye mayeri. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyago twakuyurihe?
1: Mateka Celeste muvugana mutoto wa Mungu.
0: Mutoto wa Mungu, sawa. Twese turaba Mungu bwana. Utwakuyurihe bwana Mateka?
1: Tuvugana ubutoriko tuvugana ndino iburamata.
0: Iburamata wagabo nkabo urababona ngaho iburamata?
1: Aya, urumva je ndi mushasha urumva. Ndi mu bikorwa bya misi yose mugabo. Muri rusange urazi ko atamwo ngo buri sati bidahiza.
0: None iyo mugabo nirihe zina wo mwita bwana Mateka Celestine?
1: Uwo mugabo akabye n'umuntu yo mutorera.
0: Ego.
1: Nk'uko uwo munyarwanda yavuze ko ari igisambo nyine n'igisambo nuko nyine.
0: Hari n'uwo yavuze ngo twomwita munoho. Bango bamamaze.
1: Yatoboka iba. Kuko muri rusange nta mugabo aza kurunguruka mu nkono.
0: Sawa, hanyuma regira icyo umubwira rero uyu mugabo wese afise imico n'imigenzo nk'iyo duhejeje kumva.
1: Yohinduka akagira imyifatire rugabo kuko biravugwa twari n'abantu b'abagabo ngo iyo bagiye kurondera basiga baho ngo bageze ikirenge mu ziko kugira baze kugaruka basanga baze kurabaho. Ko boba kwiziko gye bajyatetse urumva garuka agasanga ngo siko biri urumva induru zitazatu
0: kandi birumvikana umugabo ntaziteka araziharura nahagenda zitarahera agarutse ashika harura
1: nora amaze kuzibara niyumva ko kubara ni uguharura.
0: Sawa. Ariko uno munsi ni kuwa gatandatu hari imanza nyinshi baze kureka bazirye niho baziboneye.
1: Hari imanza nyinshi urabona twagize hari n'umunsi mukuru wa Bikira Mariya urabona niyo asomusiye urabona ana mana amaza mama Maria zirona byagwanyemwo imanza nyinshi ziraharu umuse.
0: Sawa.

0: twakira umunwanyi wa nyuma. Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Woro cyane maro cyane.
0: Ninde tuyagutwa kuyuri he?
1: Ndiye kereye n'ibyo nda kumutunda wakiyondo muri tone ya busenge.
0: Aha, intara.
1: Nyarani dutumbura komine mu mutanga.
0: Sawa sawa sawa. Abagabo nkabo aho mura ku kare ruherereye mwe bariho.
1: Asa ka era barahari kuye bari hanuye kweri barabakosoye kuko ireka yatembeye nko mu bandi bagabo baramutwenga amakatera abivamwe.
0: None ko tuzi yuko burya hari ibintu bimwe musanga bikurikirana mu miryango. Ubwo ntababo bo wagifisi yo ngeso.
1: Asa ngira yo babikora ntibimenyekane gusa bikagomira iyo nyene muntu te mu miso yitabo gusa nta bindi. Asa Yoroti nalo kuri bara bihetse bamwe bamwe.
0: Uyo mugabo rero afisi yo nyifato wo mwitizinirie.
1: Oye.
0: Ehe. Hey. Mutore.
1: Oya
0: mutorere izina naho utari pasteur cyangwa padiri mubatize.
1: Urawo twahetse ngo ninda ndundi uko niko batwamwita na nyene mikono no ebaka niko no mwita na twewe kali.
0: Ahora mutore izina gira ico mubwira rero.
1: Yo kwihanura kabisa kamera nk'abandi.
0: Turagushimiye turagushimiye.
1: Komera komera.
0: Authentique. Uyu rero niwe munwanyi wanyuma turangirije ko kwakirira ko abanwanyi kiyago kino umunsi twe twabategure tubagura yuko ari abagabo bamwe bamwe mu gihe babasumye inyama cyangwa imikeke muri iki gihe bace bigera ku mashiga bagateka abagore bace baronka gakonje mu gihe basumye ibiharage bakace babwira abagore bati subira ku kazi kandi ka misi yose. Twabasabye ko mwogira icyo mwobwira. Twabasabye ko mwogira izina mwobatiza abo bagabo. Ahanini mwahuriye ku izina igisambo, ikigabo cy'igisambo. Aho rero abagabo nk'abo bameze uko turabataziriye, turababatije, natwe turabapadiri cyangwa abapasiteri, ni ibigabo by'ibisambo. Hama twabahanuye yuko buheba kuko hajya inda ndende ihumira indya. Nuko reka ndabashimire, muri kano kanya rero reka mukimukurikirana ikiganiro Saturday morning. Nuko nuko nimukanya.

0: twakire umunwanyi. Alo alo.
1: Alo alo.
0: Amahoro.
1: Nisawa.
0: Nisawa ninde tuyago twakuyuri he?
1: Nishange Imatana.
0: Akaririmbo wakunze shanku kunda nakahe?
1: Ibaze ko. Sibomana ya izire.
0: Inde?
1: Sibomana ya izire.
0: Sibomana yaririmbwe nande? Alo. Uriko raducanga uriko tubwira tuzi Sibomana yaririmwe nayo yowe wundi nawe ninde?
1: Kamwita iyizire.
0: Indirimbo yitwa Sibomana. Shayo ndirimbo sangare muri za ndirimbo baririmba bashara mu mazu kwatayo tuzi. Sibomana yaiziri. Eh abaririmbye benshi bararirimba indi ndirimbo zabo gasanga ntawo ntako zimeze mushe mu byumva bakacha bazisaba ubwabo. Sibomana wayirimbye ngo yitwa iyizire. Tayi tuzi twihanganye.
2: Oya sabano. Nubize sabano. Oya sabano.
0: Alo.
1: Oya sabano. Danto.
0: Amahoro.
1: Iyo ndirimbo kabisa ari karasaba uwo munwanyi.
0: Yego.
1: Ko tuzi kari ya yoya.
0: Nanje. Ari karaducanga.
1: Ariko none kumenya ngo ni yande kandi ko tuzi ari ya yoya.
0: Ewa ngo mwene ngo yitwa iyizire na cye n'uvumenga ni ya
1: iyizire oya iyizire iyizire yabari ndirimbo kuko izina ngo iyizire iyo ndirimbo uwo muntu arabaho
0: turazi ndirimbo yitwa iyizire iyizire ya Africa Nova
1: so nakunda
0: nakunda kaje kareme
1: nakunda ateye ateye swata
0: kuna kupata na kukosa niko bimeze mugabo
1: ni kawaida
0: authentic
1: amare.
0: Ego. Naam.
1: Reka twigire. Tukuche. Ka?
0: Twigire hehe.
1: Mu gihugu cha America.
0: Ehe.
1: Tandare ndirimba yitango international.
0: Ehe. Nari gutangara bwana.
1: Na cyane cyane.
0: Haje waragombye kugupesha gato urabona sha mahiri yawe.
1: Kana tari. Tante.
0: Waragombye gukwepa gatoyi.
1: Tantose nikuri ku Imana.
0: Oya gusica urya n'uburyo n'uburengazira bwawe.
1: Umbereza.
0: Ehe.
1: Iyo ndagufise. Imba fise byose.
0: Ndashubara niho nibereye.
1: Ndazi yuko utari muri babandi ngo bazona kwitaze.
0: Oya.
1: Aya wone wo kugira bikora. Kandi mani guheza gira.
0: Asante sana.
1: Okay, so nashini love the nesere. Abari ko baramurikira nabose ba banzi kumwe mu wisambusa.
0: Ehe.
1: Ndababwira ati nation love kabanezere kuko ni muziki utambika aba muri bwate ndani muri bwate
0: uvuga bwate mu kirundi bwate mu gifaransa byose bivana no kuntu bivuze
1: yeah ama reka nezere neza cari
0: ehe
1: ari pereka nezere na mama kozi
0: ehe
1: nezere na papa wanje ari ngozi aba ni bose banzi kwizira gima muri cyangwa se bari mu gisagara cyangwa se ndazere ko kandi turakumva
0: cyane jana ku ijana. Nasiri urahari ya muri Amerika ari karantega biri nabandi. Twagiye rero. Sa. Chep.
1: Wa muntu wa muri Amerika.
0: Ehe.
1: Utaherutse ku telefone habaye iki?
0: Uka yare mu gatondo sa moyamye ku murongo.
1: Ah.
0: Aha.
1: Yamubwira se wana respect respect kabisa.
0: Ndese ndaza kukusura na ya.
1: Sawa sawa
0: twagi

0: siwa maana ngo siwa none ni bande sawa sawa abari ko baradutega biri kiri ku mutima ngira ngo kirururutse bo babenshi
1: Ewe
0: turasharamye ibintu meze neza uravyumva
1: ane komana le gerare ngamisa giriza ahantu bisatisu moneza neza
0: ni muri yantara ya hehe bwana
1: babuhumuza muri commune ruyiti yago
0: bebashaho muri igu bu mutwumva gute buravyo muri kahise n'ubu mutwumva gute
1: ni mutwumva gana kujana kabisa
0: harakarusha kurusha mu miseze
1: yo ubu ni sawa kabisa eme turabumbi gana kujana ubu ni ntibara tubumva ka
0: eh bimwe mwashaka barabikoze
1: yewara bitunga n'imeze neza nta murongo n'umuntu udatora kabisa
0: sawa ni Saturday morning dusa nabagira basozere none nakaye karirimba ukunda canke wakunze
1: oh akarimba nakunda nshire ko kayo ya abantu sibo mana
0: kitwe nyene sibo mana karimba kare ka duchanze mugabo hey kare ka duchanze duce dukoresha bwa buhinga ntuci ubibona
1: yego
0: hada katavuga ni gahenda kavuga sa turagushimi
1: ngira ko
0: authentic

0: Sinzi kwari vyo. Halo. Umeze neza? Benuza ukuvugira he?
1: Ukuvugira Gitega.
0: None kumenga kajwi kako kavugira hano ntazi. Eh?
1: Biranuturere.
0: Numbwire ntuze, none weekend ni gute? Hey, none ejo byagenze gute? Wewe urambeshe, wewe akatwika ingene numva, numva umenga wari muhira. Wewe numva abandi kuri ba telefone basaraye.
1: Ahuko mbira twisotera gute uno musi.
0: Hebu no musi. Uraja hafi yawe n'ibihave bimera nabi. Hey, hamwe unyoye bungahe ugataho umeze bien sana. Eh, utukoni sawa kubera urabona ko ejo ni kwa Mungu. Tugushimire cyane. Urakoze ugira huba ubahwe. Nuko rero tubyenize yuko ebana wewe yarahanuka yahanuka naka ariko kandi urumva ko nyene yaciye atakiri kare hari abantu bazi gutakirika nabandi tutarinze kudondagura tutarinze kuvuga bita irasangapi ivugire wenyine wewe ujye utasangapi yewe utasangapi.

0: ይገባል።
1: አሎ
2: ታዋ
1: ንሳው መድነታ ሄብዱዛ ካድሪ ፍሬማ ዱዛ ካድሪ አባኩንዚ ባትራይ ዘባኩምቭ ኒንደ ኖኒ ኢንደ
2: ወኩሩ
1: በታካዋ ወኩሩ ወኩ sinakumva neza kweri nukuri kwa Mungu sinozangango nibeshire ko nakumba sinakumva nukuri nakumvira kure tambira kurukuta yebaga nawe nunyene wo awo kwimakanyama ufite amahera ubwo nuburofa

0: bakubwiye ngo watoto na pombe
1: ijisha kwa dip apo vipi apo sawa laki si pesa asara roo.
0: Hello,
2: uze neza bijo
0: siya dijo nuze ni soso
2: ni soso honda niyeze kweru uze neza roo
0: umeje meze feshi sana nao umeze neza
2: ego kabisa jenda shi mahamandumba wa atiri ye kabisa
0: nurakuzi chaninde tufugana
2: ibune nga murusaka
0: bune
2: ego kari mushiremu wangwa indabarondera rumba bikagorana kabisa
0: uzatura dutora bune
2: ego
0: ukugerageza gutelefona tadugushira hajya ku ruhande abwati uyu uyu ni umwe muri benshi
2: ego kabisa mushiremu wangwa nyama mushiremu indirimba BVS remix yandirimba umufana
0: ya remix
2: ego
0: okay katurabe ingene bitsa kugenda neza
2: sawa sawa mugira umunsi mi
0: urakoze cyane mbune yatubwira ati ndakeneye ko nanje mushya mu bafana burya egugiye mu bafana nyene ufise amahigwe menshi cyane gose yo ku rurongo murongo mbwa nawe utagiye mu bafana nawe urumva nyene mugabo kandi abantu bashasha burya ndabakide ndakeneye abantu bashasha gusa abashasha gusa batari bashasha nawe urumva ko biza bifite ikindi kibazo mbwa na kibazo kuko twese turiki twese turakundi radio indundi kritire urumva ko mbega nawe urakeneye gutashata urakeneye nawe kutubwira amakuru ingene vyagenze ku munsi weje wa vendredi byari bimeze gute reka kwanza twumve fizo natubwiye gute nimelewa ni

imanza muri kino gihe mukwiye kubigenza neza kugira ngo nibabeshe kubesha nibibi umenye ko mu manza zanyu abantu

0: Alo.
1: Alo, alo.
0: Yes, alo, ni nde tuvugana?
1: Uravugana na wa Kenya Igihanga.
0: Wa Kenya, umeze neza ga wa Kenya?
1: Nukuri Igihanga, tumeze neza n'itoka, imana edukora ibintu.
0: Terera.
1: Ego. Hama, ibyo ni cyo kama. Wapi, abanyagisagara bakoroni imico ya kera.
0: Abanyagisagara, none jemu, abanyagisagara, ega n'abarundi.
1: Ego ariko bivanye no kwa rero batanga gutendera cyane. Niho kuba bazana ibintu bicabaho nka kera wasanga umuntu wagiye mu rubanza gukwa cyane yagize mariage agenda yambaye imputa niyo yashajije ariko no muntu usanga agenda umugongo wose uri hejuru usanga igwesa ahantu hose umubiri we aho hose ari kunyegeza ashyize hejuru. Urero hari amacambere bazanye gufata ikintu hari ikintu bita ikarubwati. Ikarubwati yari ikintu cyo kubahwa. Ariko n'umunsi bakobwa barayifata bakayambara ku ikabutura basanga ikarubwati yagenda yayambaye ku ikabutura aho kumera n'isenyi. Ariko ajya wumva ngo ni amajyambere wabwiye imico kamere kiratituka. Rero hari icyo bita gutwikurura. Gutwikurura bategeka gutwikurura umukobwa uzi ukuntu yaraye bakavuga ati nako umukobwa ameze ukuntu nuku. Basanze yaricungereye ariko bagaca batwikururwa nyine numva ijambo rivugwa rijyane. Kwase cyangwa kugira ijambo twasanze umukobwa n'ukuri yaricungereye ameze neza inka yacu twararagiye kwari hari umwungere umeze neza ariko uno munsi bagera ko batwikurura na ya mvuga bahereza mbere umukwe mu gitondo cyangwa saa sita ubu ntitugenda kubera iki byose urabigigwako urumva ko urumva ko imico ndundi wapi kweli wapi
0: none hoko gwiki none kugira ngo bitere bihinduka. Alo wi hoko gwiki rero
1: kugwa.
0: Wi waruvuze gute
1: mitumba kumwe da.
0: Yo, ntabwo tuko turakumva n'ukuri.
1: Uranyumva?
0: Ubu ni sawa, he, waruvuze?
1: Hakaba ihimiriza. Ku mitumba ku mitumba.
0: Ego.
1: Kera umuntu yaragiye yarobaka ikigara ku mbuga yiwe. Ababanye bagakerera. Ayo bakazana n'ibira n'atari bwaza hariho icyo bita imibindi. Akaba mabido, akaba mabumba. Umuntu agafata igitoki agashyira mu ibumba akagenda kuraba umugenzi we agize urubanza. Ariko uno munsi ntitukigeze mu masare kunyegeza ntibikunda. Wa muntu afite wa muntu ataroke y'akazi akuzanira ashaka kuzana ibumba yuzuye ubududu igitoke umwumbati cyangwa umuceri agashyira ku mbuga iwawe ariko natwe twatwara ibumba ngo ayitware muri sare ntibizokunda.
0: Ntibizokunda.
1: Rero imico rero imico kama imico kama tuyijuke no kore. Ego
0: tugushimire cyane ku nterano zawe
1: na cyane cyane
0: murakoze cyane.
1: Ego tugarukane indero ndundi.
0: Ego
1: ego.

0: bakacaba twikurura ku muso umwe nyene mbega ivyo ni vyiza
1: ari mu kugwanira amahoro
0: canke
1: Baby mundo
0: na ni gutitura karanga ku Burundi.

umunsi umwe nyene baciye batwikurura. Bego uko twakuze twakuza karanga kameze uko nyene canke ubunye kamaze gutituka. Mbega twakora iki kugira ngo bihe

0: Wararta, maafkan dong kamu Jo, ketikan.
1: Nuko nuko difa dago shimile cyane kuri uwo kuri ico gitito utuyagiye udutitiye cyo umugabo ya yibarutse abana akaba akibara ku mukobwa ku mugore wa mbere tekana mba rika noneho ndondera uwundi mugore ashobora kuzana kubyara umuhungu ariko naho nyine bikamuta ku wamazi agahava babana akaruhira kubatunga na babagore bose noneho hagacu yabona ikivundwa akazi n'intabwa ego ndagushimiye cyane kuri ico gitito
2: murakoze ego naje tubashimiye
1: ego muri ico gitito numvirije eka nabandi bari ko barumvira
3: radio intundi kirtsire
1: bumvise yuko ari gitito koko kirimo impanuro nyinshi reka rero utuyagire neza na neza impanuro umuntu ashobora gusanga muri ico gitito izarizo
2: ego impanuro ni nyinshi impanuro ni nyinshi cyane aha mu gitito turumva uyu mugabo turumva aba bana turumva naba bakinyizi babiri
1: ego
2: impanuro nyamukure ngaha twukuramwo turumva dufatiye kuri uyu mugabo uyu mugabo arafashe arazanye umukenyezi wiwe bakundana kandi imeze neza cyane ariko iby'Imana ikora ntawe ubizi aribarutse yibaruka umwana w'umwigeme ntivyamugwa neza we yibaza ngo ni warema naho harema Imana acazana ubugira kabiri azanye ubugira kabiri
1: biba
2: kwa kundi arempanuro twukuramwo kuri uyu mugabo nukuvuga ko yuko umuntu muri rusangi atugaya ica taremye akamenya yuko Imana ari irema nimba ari umwana w'umwigeme nuhavibaza ko ari wari kubikora canke byari gukora urya mu kinyezi wawe ariko ni intunganyo y'Imana
1: kubgawe tuyo kwakira iby'Imana imuhaye
2: ego kirazira kuyihinyuza yego
1: reka ngabiro babana ngabo barakuze babana barageze kuja mu Burundi ariko seti mbere yuko ndabarungika mu Burundi reka ndabe yuko ndungitse bobo koko
2: ego
1: babana ngabo arabatumye byo twovuga yuko byasa n'ikibazo bahaye arabatumye tigenda munzanira amazi muri gwaruzi ntangari dakama
2: ego
1: babana ngabo baragiye wa mukobwa w'inkundu wakazi agiye azi neza yuko ariwe azotegerezwa kuja mu Burundi nkuko se ashaka kuraba uzoja mu Burundi kana nyina agira ati uzogenda n'umwana wanje ntankika ariko vyahavuye bihinduka ngira ngo turaza kubishikira wa mwana yishikiye mu nzira arabonya gahwi arakariye kujya ku gahwi gaho de facto umva ico cyari kwerekana yuko uwo mwana adashoboka
2: ego murakoze cyane turi mu mugani turi mu mugani muganuga na kariho bavuze umuhwi muri kahise si kuvuga ko ari umuhwi ujya muhwi twumva ati umuntu yabonye umuhwi imuhira arawufunguye bisigura rero ko abo bana bari ku rugendo bari kubaja mu Burundi bari ngo baje mu Burundi nuko kuntu je noshe ndabigereranya nuko kuntu ko abana babige mu uyu munsi usanga kuva bakiri bato cyane bataranagira no kubagira no mu myaka kuja mu bigero ugasanga arimo ashaka ego ijo ugasanga biruko ego uri kuno bigereranya
1: ego ngaho se aragize ati ayo mazi ni muzozana ntihagire numwe mufundururira ntihagire numwe mwereka mbega kugira ati ntibafundurure nitwovuga yuko yashatse kubereka ubwimanyi ya kandi
2: ego turiko tukivuga uko oya isuko twogisigura kuko turavye intuzenye umubyeyi yaravuze ati ndarungitse abana mu Burundi ico cyo tugikereranya ni iki aho hambere hahise abana babarungika bakarubarungika ari isugi ego rero ubureyo kuba ati ntimufundi ntego ufundi ngo
1: bari kwa twumviriza isugi bo kumva ko ari iki
2: numwigeme yagumije akabanga ego yagumije akabanga ego ati rero ntagira ico ntimufundurure kuko tuvuze uko tumuri ku ubu cyanye muri kahise ako kabanga twavuze ko karakabanga hari uwo gafundura urira eh rero muri kahije cyo gihabwa ati ntagira uwo mufundura urira nti rero ntiyari ntibwari ukuvuga ngo nuko numutima mubi ngo ni ukuba ingumyi eka ryari banga n'indero yaho hambere hahise
1: kwa kugira ko inkoko izirire ko nyeneyo
2: nyeneyo ego
1: reka tumara tumira mategato yahamaduce tugaruka kuri uyu mugani uragize uti kwari kugira ngo ayo mazi ntibafundure twumvirize abana babo bagire bati agaseke karacyafundikiye inzoga fundura rukuje
2: yego

0: Reka nakira umunywanyi wa mbere ku murongo. Alo.
1: No Cloud ndagwe mirivu.
0: Mirivu neza turiko tuyaganande.
1: Uhanza buhanza.
0: Na mukirindo wirimore.
1: Asa turashimana kabisa.
0: Sawa jore giza kurini.
1: Kwere umujyango wa bwana Cloud. Amese makuru sindu dikitiye bakagira bagirizuro giza.
0: Yego.
1: Atemana umujyango anje nga mu rugo be bagirizuro giza reka mone karabere nga hepo yanze atigirizuro giza. Ugarabagawe zaki nga mkinindo virungu nga mkinindo atikirizorogi niwagi yuriki umudanda za wira nga mkinindo numu faso ni watikirizorogi za yirichi haribu wanda umudanda za ubu kisaza atikirizorogi nyaranza ringai mutambu marisi ngai mutambu atikirizorogi za tamiana musigitiri nyamuhanga atikirizorogi ikati mbona marisi ngia bandiriki haringa mbukubi atikirizorogi za kati haria kumkato wakakumungu atikirizorogi naye kwigira mayikoro ngaho kwigira nyabigoye atigirizo rugiza warandine arenga kujya butoku ari kitse trainer atigirizo rugiza ekamuna umutama bunwa nware nuwe herena atigirizo rugiza gatse mbona tuna vine arenga imwaro atigirizo rugiza misigaro ngaho mu rubuga friberi hari ay atigirizo rugiza Oscar nkama tabari nyabiyo gi makate minga kayupe atigirizo rugiza ikatse mbona krode nga oyibubanza atigirizo rugiza reka mbone ibitangozo nga mugatwike buye Dominico arenga ikibiri atigirizo rugiza yo arenga mu buterere atigirizo rugiza ko muzumiga cyapara muzungu nyange centre ville mivuba atigirizo rugiza ikatse mbona ngaho oye wo batadya Samuel munyamuhanga atigirizo rugiza eka muri rusange mbona ingenda nk'izo tuzajya ni ikipe tubagiye santare ngaho kumubira santare wa mbere n'uwa kabiri atigirizo rugiza hari tini ari ngaho mu busoro reka mbone cege na kirenge cya kiro damuru ngaho kumusufe atigirizo rugiza basi mu kinama atigirizo rugiza tongwese atigirizo rugiza za karirimbazo za kimwe kimwe umuntu w'imana akabandanye kabanezereza mura

0: Kalingira wa yumvise. Allo. Oui.
1: Mera kalimbo mujara wanje piane ngai gatwara.
0: We windi.
1: Yamgi merekiyo ni ngaku ikuruga.
0: Eh.
1: Ya. Manda mu bugamwa na misikalonga onye mu rubu. Yane mu mere acha. Atota kimwe kimu.
0: Sawa sawa.
1: Yamgi akwa kumangurikira na.

0: gute
1: nimure tuyaganande
0: ndinge mu busoro
1: kirenge mu busoro makuru ya
0: ameza
1: wengira mahera warayaronse waje mu gisagara kera numeze nkaka karere
0: ukabira kwapa ndayafite
1: uri nayo eka shari bakuru ari ku mugono ngaho mu kanyosho razi ko babingwa nabo batavuze
0: ikinyundo turi guka
1: jora giza kurinde
0: ngiri kara ka utumamuru
1: ego
0: muri mu jakwaliri tukwe
1: mhm
0: ndembola nwarwa ina rena bwega ubitumwe kamakam mhm ndato na peni mwaro ari temu bwitumwe ngenda tege mu butura minga ukaitaze
1: ego
0: bana natunda yiri nga nyiri mu butura
1: mhm
0: mara mugiri kimoma handa
1: mhm
0: ana disinga yiri nga nyiri mu hanyu ushana no wanu ari namujangu nayi
1: mhm
0: ari bibo ni ida za tunya na jote kamiliyoni
1: sawa sawa

0: Sawa sawa. Hewe. Na kibazo na kibazo ivyo byose turabafasha mu nico tuberenga ha.
1: Cyane cyane kugira ngo indondo kitire ya komo na mayitane kuzema rimwe za hamwe ya gaza yo moke burundu.
0: Neza cyane mukanya ndaje tuyakubita inkoni kabisa.
1: Na cyane cyane tareshe kwa na mayitane ngako mugire kiri, ndabwo ngako mugire kiri, mbonera yo ngako mugire kiri, cyo kwa na ndemera ngako mugire kiri.
0: Sawa sawa.

0: nacho muzobura kunduni kiltire muzobura ubuki inzuki zidagitaha mu bitiba ibintu byose rero tuba tubifise. Hello. Oui.
1: Umba dushinemo kagembo kembo kamwe.
0: Umeze neza tuyaganande?
1: Yige tumo yidagarutse.
0: Yego Moses ngakumusaga wa mukiri.
1: Yego bana wi. Nakuriya kwibagiye kamwe tino zo twatu. Eka mbona mo babe mu rugo bere kamona kati mu rugo be. Eka mbona nyinge ibusengere kambone uwo bita mugo ngaho nyine busenga tini mira mbere kamona rugere nyangi mayero kamona kadogi mayero kamona diani mayuyu. Eka mbona mo rekarenga ne rekamona mo kabeke. Ne kinyirande joro kibi.

0: Alo alo. Abantu batagomba kuzoshika mu mbona kazoza bariko batugora. Ntavyo kubipa ni 68,600,786. Alo. Alo alo.
1: Alo.
0: Wi tuyagana.
1: Ewa nani numba ngenda garutse batagira kwatano mo.
0: Ewa na wengira bavyeyi bagusiginja waho rugomba kuzijya wenyere ni wagomba guha kwabandi. Wewe haja ababyeyi bagusiginja ni washugomba kuzijya wenyene.
1: Oya yo ya ye hewe.
0: Wi.
1: Aha bo muri kagere kango ne all for the mana ino sa ano muri tu atwara tende na ko ni baba ni jano ku zero.
0: Aha.
1: Embona yene aba hano muri petso.
0: Eh. Wi. Wa imbise numangeni?

0: Ana kirundi munywanyi allo
1: Korode korode mono wimana mono dukunda mono kwase yimana gatumbira mono iteza kumana ibanda nyibigunda kala konjutia
0: Meze neza
1: Asa ndashimuweje ka mono wimana
0: Awe ni ziza cyane gose turiko turayaga nande
1: Asa muravuga neza neza n'umunywanyi wa radio indonde kite nawe tundi ni wazugudina ja isawa ngozi mugasekeboye
0: Ijoro giza kuri ndeyse
1: Asa ijoro giza kuri we n'umujyango wawe
0: Ndagushimiye cyane
1: Abamenye semakuru mwese ba radio indonde kuritini I was like, Nibagaya kandi mafuta abademo kumutakura na mafuta wende ngo amukanyesha kijoro giza. Nibagi umuntu batya mutama bunwa yanwa kijoro giza nibagi umuntu batugutina ya dola binari imwaro arisine ngo mu busoro nibagi ngo nyimukare ne ukayita kijoro giza. Tegeke ngo mu busoro kijoro giza nibagi ero umuntu batugutina ya Dominico ngo kiriri Nuko yakandi rata rata ndamwifurize ijoro giza niragiye manager ari anyi ijoro giza. Nuko bagira kandi eba ijoro giza niragiye rujuje utari ngo mujye kandi ijoro giza. Natiro kumuberwe tumutazira barakonye umwami wa makwafe ijoro giza n'umudamu wetu ijoro giza. Nuko bagira abakozi ba zone benga bose bangaho kumuberwe ijoro giza afandire uyu afande mu mfuro nibagiye afande crossfit ijoro giza. Afande kwa jene nga mga sechobu nda mwipurize ijoro jiza Anamuli vila jaga ya tijoro jiza Wakanya nga ikihanga tijoro jiza Niba je kurode nga ikihanga Kurode kumujiri jiri kurode nga imuramja na kurode nga imuramja Niba je kurode jiungo Kurode mfundi wingo matijoro jiza Niba je eriezer nga honyi tijoro jiza Niba je kwa mkarugamba Yozo ni kuipine tepa kuipine na hari newe tijoro jiza Pasinu majenda ya mrivetu luwana ruchigui maa tijoro jiza Niba je Mwari mugo dyengaye cyangwa tijoro giza no kwagira kandi umuntu batugutina cyangwa jambo twari murengeza merani yanga imana ngira na Robert ngaye tanyuza tijoro giza nibagiye kandi umuntu batugutina baramuzi gutina cyari ukigwi imana tijoro giza bibira yari hanyi kiremba cyaburu na zino nzambe imana tijoro giza reka zino kwagira kandi umuntu batugutina cyari niyo kayitaje umwami w'abafana tijoro giza nibagiye kandi umuntu batugutina cyacomo tijoro giza Eka mruzanje abakunzi ba radio indundi kitira arimo witwa Nikizari ne ngaho kumanda azumani kumusenyi wa manda bo se andanye bagira ijoro giza muno w'Imana murakoze cyane.